ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi nai ano ye yo ama

0: Yes.
1: What did the pastor Wamama koma sabo sistema tafwenye wu.
0: Yes.
1: Eti ne brame ti asye. Linyo na siya na mete dada. Na matome da foto. Oyo ba ya kasyo.
0: Yes.
1: Oyo ba ya kwa. Olipa biya.

Urade re efime Oba re be free ne ba akopa Na ni yamre sisi no Ye ye fuma ho Sayanu re be free ko a